0: e fome de na me se wugyina bebi dwunsoa wutuminya wakodware nsuom ensuo na wugware men sanka abo no wasom na wose okwahye but to me wura sabi wubemem na afi a started say e develop yare na tie say symptoms no e ba won se ne obeya obehu no e bi o wa wode no wubehu sem e wo kwa so ye bema o junsope o kone ni mo kone ni bonsa junso ne mu apai mienu
1: okay
0: e wo mu na cha na starting ni sisi a starti se o junso a junso kanwa na na yase shase ye ni ya so wanye ntema nko junsope o be se ne pantim e ba ne sa na sa ba ku so ni pa ni di behu afi bonsa o be ye low sperm count oni oba shia onche green na ni we sane e wo kwape wa wuti se ai se bibi ni na mo ho wo ba sori anopa na se wuti wa woni obi gbon kwa se wutirim ai se wonim ai se e be mon scenarios bebre na e chira wo se bebi ade na ekọ no e ya akobone e ba ni se na mo ni wura wo prostrate gam ni mu a afi bo mo se u prostate PS no na start to say a developer a large somewhere we to me diwani ah na fie kweba say we nya prostate cancer say ye kaso bi nya prostate na ye cancer sir tie say me ma ho simple we bi say say bi say bi say bi say e bi a gota da ho wo block ha wo block ha na nsuo ni nko e ta wa ba ye bosome de na obehu sabi sabi be yin ne ma boni e wa gudi woni ho a wontu be kra ntena wondidi e ho no etumi pai ntontun ntontun ne ba etumi be ka wodi yare ba etumi di etiri di ba etumi di typhoid ba etumi di malaria ba e ba ne sa wudi ntontun ba ko ana se nsuo na gota na nsuo ni nko no wonwe wudi a e de aba enti just imagine sem se mwa we kwa wuni mpeduyem na shia sese esese niya maa ebi na meka chile hui afibongu se mwono akwa kudu levu bia akwa for how abreu ebe tumye fre weni ebe tumye ma wospina kwa duwe bubwe gufom ebe tumye ma wusisi ebe tumye wusisi diye sisunu ebe tumye se ten afibongu se okwa brania okwa bano na afiwaka fichem afi e ba ne sa advice is for the left and right oh yen ye wo se yen kwa ye ni surgery oh yesususu ye ye ni surgery be ye ye oh yes afi e ba ne sa pe a creative avenue yare we yi kwa na yare we yi twem na wa be sue wo na se mo ni di woni a na se ba ne sa etumi ma wo sugar ni wo bp ni wo pancreas a ye weak afiti ubaju anajo uda ubaju so bebre na ebia nipa no so wonye diabetic patient afi e banisa wo prostrate no problem afi ps na baye kese anajo obi tumi junso baye 10 times e banisa etumi ma wo so te wonam na waye ha eye infection e wudi a edi na nsunso anso ade bay se oyo ba afi nu so wa bema die na medie afi wo wa bem se wo bema ne mu aka bi kakra na ejai obi tumi bo panie obe bo panie sa yetumi twa panie be 15 obe woni nyina wie ba akwa be ye bosome bosome nu na ade na asia starti afi wo wa pe o sebi okoje ne nan o chimpe na nsuo fita eto sin fri ne bemum e wo kwa moje be die chire na afi moje ni nya starti ba pe eche se wedu denya zone bi edu na ji se nyame bem oyoba ti etumi stop on the menses oba obetime wenye ovarian sex oba obetime amanase akeka no sebi okodware no run ne ho a ne pant wenima odene nsa sebi oso sesie ne ho yie odene nsa shasia na ade na yi batisa gushi sani ya menyina kosu wabani mpeduema wa fibro dinya eye easy wa cancer ebeye easy afibangu sa kukrami ya renu enko tone nufum na yakacha nsa cancer no atona wudiem ebani sana cancer kwa towa wudiem bisa ho nti meserew se infection be nipadua mu a me see ebetua se wu kidney ebetua se wu liver sometimes bone se nipa no ho ana flu a fluid in essence sio ebegina niyem niyefo na be hunu wan hospital ko twin sio na aduane kitu ebi obedi na ne ho kire no de bia na niyefo no ona nti kakra na na koma bo kim infection ba woni padum na di wewa afi bon se yebaka cho se viral no abaye kase nti afi ba ne sa ni padua no asomedwe nim wa ni tiba pa ni kakra na ni ba tutu ni ni ba kaka ni kakra ni sisi na chinka sai otena se bon se ne na nyine pege pege enso na nyane kidin na yakaka cho se we liver no emwa no de wo manu aka nti bi benya hepatitis B bon se didima we kwenye typhoid na afi yare ni develop e ba ne sa wutumi stomach ulcer because wo intestines na wo yem emwo ni didima e be se ne di kuro e kuro pa be be wuyem afi wudi aduane a indigestion tem de bia na wo bo so hihye wo se e kosa I'm telling you se nyame a memu a ene me see yade a ekum nimpa edi nimpa wu amasese ankofo akosa mado a eye pete because of infection na bomodi ara se wo de yaka cho se gato se osa o stomach osa o osa se petiko se whatever wo mbeba cho hwehwe di kin me kire akwan wate ta wo cho me sire danu me kan me see se wo yo ba when we say enufo yi we bless no be bia bedem me fendi agro papa obi mu baba no na bebie yare ne dunu na no odin de ati bia yebese ne yare o but afi enu consequence ya baba no onu ni sika samu no na afi nipa na gi ni sem because nkofo bebre obi baba me ndo baba ko na me hu bida debia metaka mesi enunfo a yetwa na enunfo ne sai develop na fi tokro abedem na nimpa de sai ti wo hu ne yem na ya sai de ade bia kata so na oyia ade no a papa jai wuntimi na ewiase kura nimpa bedin na he na obi de abone ho safo yini o se me doctor say o se maye say yes tie she BP makacha mesin nimpa bia wo BP sada kro wo ye waji se wo je duatum na se BP ni rise ya e kire wo se wo kidney ni problem abang wo ton wo kidney no na holding abafom wo liver wo yim system enem na produce no abafom so wo ya diabetic patient what they do so de bia wo fe do we na sugar na ekosoro tie e pakacha wo pancreas ni nyina ewu basa nyame amem na wam wuti dikin manka na wam pe ye kira kwen na ye nyina ho ne ye ntuase a me enye ye so ano o nti me ka kire wo sem adansi di bie ni wa e kye se wo wenye yare bi ti se cancer koko ukwa private moja stroke ama wano achia wenye ya show catheter rubber asha ube mem ya ye operation we bubwe gufom wa ye sanye me nyina na se wako diki ho na ho ato wa adansi di bain na che we we yo bi maka nkira wo bomo diara maka che wo se wo pe wo papa eduro di guta che ma se meme eduro sanye ma nan o ye ne ye di bompa ne ma nan ya maka tie ni ye sa wo be fere ne wo pe ne ma nan ni bia kofo di edu ho dowanya Gulf City Medina mo amo so to mo manjo tema Sprinters Sambia mabubo di nyina wo benye emme eduro ni bi ewo techiram eduro ni di gu techiram ase me se fedro ni nyonko mankwa ne nam ko toto bankire bankire wo wi a ebeku ebeprawo ebesew ko pede ade ahaban kan afraye na enti mabubo places wo pebi ne wo fra ye ba ma ona man te wo ba fra fa wo pen ni wo paper dikin mi wo ha ma me eduro ni me pedro ni bi ne ama ona man wo akoto na mom sa wo yare e bia wo de yare mbubo so cancer na diabetes osa wo sisi ya wo ya arthritis wo nan yina tatai wo kidney problem a start e ba wo ye funa ye kese yes ya bo de cancer e didi wo ni paduam ya ka kire wo se cancer na ebeku me se ka kire cancer ni se owo ni se wo pa ne chew wo ko dikin mo nso ma wo bosome na wo defa try na sanya meti ase nkunimdie ebeye wo dia diki yima mi wakasoa brakasoa new market wo do new market ampacho bisa black and white restaurant wo do black and white restaurant tra restaurant men ko wura ho mfuto kwa na edan nche na wo defa so ko straight down wo ko down a kwa na pimpe bakoko left bakoko right turn right wo turn right first turn your left wo turn right pe sa turn left wo turn left ya ko straight odo baba bamboo spot ekwa no bedu anim tridua bebre wo ho bisa anase wu wura ho a next road na bisa obi so mpacho me ko papa no ye drone ya be kire ho yare biara oha biara sa glaucoma woni na efra henia na amba wo bra pacho bomode pye kire akwan Mant nasi na yari nkuansa ni uwo en shada. Diki yima me number eye 0246 027066 0246 027066 once again 0246 027066 me search data ewradin kan hu no mbo ohwe osoma me me chia o papa papa papa Auntie Florence when you wuku na eje wusu ya me nkoso nshiram wo Yesu dem amen
1: amen ya me no ayepe sorry fi die issue sesia na bibia etimi obi bia utie ye bia no ya kan ye akira se na ma ka akira ono Bomo din ase obefre ma asem no men koshe unkwan mu me me calls ni ana me pick me calls obi an em pick me call ante fleni ndi hun komo ana send a message ana WhatsApp ni ndi hun komo obi si adechia ana me send a message bomo din ne ye ne sa asunsu mo ejuma ni asibu sunsumu no atadi ewo honemu na osuwenya evidence to promote the answer obeya ne sa na shebrade di konkro andunyam te me ponwa beti mi afre sow your seed we are fre 024-3368-145 and a 024-66-888-77 024-66-888-77 Dina Watson here, George Akwanda. Mami Fasi Dasson, Kwefama Victoria Owusu, Nami Oshira, Papa, Elizabeth Okreku Yeboa, Usu Nami Shauti program, no de comments about Elizabeth Todu, Nami Oshira, Adishia, Freni Ninkomo. Na yentwa mpa bono so Agnes Davis na mishira pa Victor Denu Gagago na mishira na afi muonsu amuti enyi na mama 3 days God bless you mama Agata Pempe oh midofu pa mama Mary Mary Ejekumunuku Stephen Ejekum Nyamisha Banner of Grace Nina Obi Pioti Ochina Nyami Aduma Meba 4 o'clock Ahumache Meminaso Me sorry myself for Yata Nini team Ababet Nasi Nyami Unshira Nontine Nemuchiro Nene Tibi Anu Nyami Obetimi Aye Bye bye

Yeah, ma minum bi man say wada gye for so many years. Edigra hodo bi. Ene wo ba na wo pe akutu wonsa be kan bi. Wo ba na wo pe aponchi ma rural market inside mako hu enioma hodo bi a ewo malata market inside of. Wo pe aponchi a kese ye hu no kama ni atwika ne kama aponchi da otim se akọ no eye fresh eye organic. Kese wo pe enam a ya ho a ni nyina so wonsa be kan bi. Be ba ha ma hu nioma hodo bebere. Poku mehubi, upe kobi papa pa wonsa bekabi, upe supeku papa pa wonsa bekabi, upe tomatoes ene minim se tomatoes yi, ehubo ayadeen, tomatoes ensheda eniho, but uba ha enye tomatoes ameka se ehun atwentwum da bi, tomatoes papa pa chese ne upe bi, na wodi aye jollof papa bi a, and stone boy jollof oyema sa akodie di ehun aba asemi bi a, uba wonsa bekani nyina bi ewa ha. Wope banche mori, wope mori. Minim adia wope ewo malata egyo imwa wansa entimi enkebiye. Wope nkruma edi akwa kweye. Nkruma foye edi edi ube nkubia. Ningna so wansa ebe kebi wa ha. Jese wope nchensi ya hudwebi. Edi akonuwe mwe mwope nchensi ya hudwebi. Edi asevi wa ho hoa. Ningna oba malata maketi ha.